0: tuan jawal lo ka 3 o'clock mil mitpa
1: ngara chani ngar piju yo ngara rula kama dola dao te aku mata mata first ngai dola establish tuala nya mata mata nya ka dola nanga na purun ina naya gora ka mari nanga na purun dola wanga nya tuala nya mata mata nya ka ngurungu nya work turun na wala dola outstation mata mata ngura ka ya kunya ngai dola ngai bal changa na purun ina nya ya gora ka ngar piji ngura ngara ya ku dara ya gora adola ngara wanga ya gora adola ngai wanga nyanguni main mabuk mak tu ro bungang ngak ko yu kare dola dao tola kure ring dao dia ko ngoni ngai first established tola air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM.

0: Yo tan magayul mo ready ang mati ang talino. Jojo na.
1: Muriyan ka po kutul siya warang armire. Talri unyuan bungal. Talpak tuin. Palaganji nerol. Lagare in komoloro nerol. Kapo yo kurmaran bomde. Warpol nalalun. Bonyar panjin. Tapolongal molomol nerol. Paini ngarain broko imriyaol. Najalal miriyang lokomo balomba. Wito maranyalawan baran-baran angaraj pire turmitur mirakwane kuyuriota dalpa magurina karakulolololololololo daler tapulungal kapu wanybungal changin ngarain diri ur wadoto malololoro biyamaryo wirpandaye mondol yo janbirwangay Yakani ngarain waku malka uruk marangunji. Kuriki eriki oyo. Naba naba oyo. Matate oyo. Kau mala oyo. Ngaranji nungo daliri yun wain bungal. Manarwal min mangari awad tun burungari. Kunangirin mada daliri yun wawarik tun min rulyapa bawi pa yun milwada wada. Tawata mil damil mitpa. Tal terengara marki jake umuro lolwere kau. Kadul o kadul makaro yonami jau. Karol purao. Parakorao. Talir ingara utu ngunda. Pamurongo. Pandura nyula nyula. Tarangeda bulon mire. Karakulululululululul talir. Pun galuk tuin. Pun yar pandin mulmul. Nirol balakanji. Kapo yukur nirpungarayon. Mangari awartun manarawal min jojulongan. Panga ulolin. Talir bawi bawi. Komoloro nirol. Molomol balakanji. Lagarin nirol. Talir yun wain bungal. Mari ngarayukur kaam minyan bulun. Karawawain tabakain na dawalan jarin. Loko mo dalpang agurin na. Taliri yun, kutul cha mangwada, purungari, tawa damire, kungal kutun yuany bungal, para kulululululululul, daliri. Ngilin madang orinan, wawarik tumin maari, milwada wada, mil mo durukulo, bawi bawi, tamil mitpa dawa damire. Taliri yun gapo, daliri yun, Malakarara nerol, oi oi, nerol, wain bungal, urungari, wartwartun, kyaaki, moingo narao, miringo, miringbalo, kunaitbalo, raparao, moingo na turpiri rangi mula, kanjiji, jarabanabolo, uruyana, taa malaka, yalirinji rangi, gimolo, kanagari oi rangi, Taliriun, muriun, wain bungal, mangari awartun, bangaululun. Moingolna, aramiui, kakunda, bolon mire, bandura, nyula nyula, marangtun maraul, najalal ngaliun, burukui. Waturna mokui, duriurmo, jaki, gapu, bungalkutunarau. Karakulululululululul, dalir. Lokongongorin nan taliri balumba uitu mara nyalawan ngan gaitir.

yo ngone ni makana ngakol. She says to me, John Farnham, yan waga ngo mala music matukam nakon ngama malanan ngo pele nakon maringel mo ngone mouse popular mala maringel na manatinya yo danya torang ngoro yeri na tawo mango oy maringel mango ni yako ayen na ngaidol ayen yako yo Tuali di ngoni ayan. Tuali di ngay mango tuwal gulango, mango limorong. Talko na raw ngay dali wika. Mango ngay dalgana, ka ayan ngay dalgana. Ngay dal ayan ya, nguli-nguli kagunga yun mango limorong dalkom. Mango o dalko na way wika yako. Kung ngayon nguli ka na kun limorong mango, Ang apaki ngunin ngulik kalakalam wika ferrets niya ako. I'm written ngayon na important lumurong. Yo. Kam. Nawin ngayon ngulik ka diyang hindi kung gayon mangoy room do o ayan do ngunin mangoy wika dahil ko na raw ngulik ka kung gayon nga makuling wata yako oxygen. Nakulamro ka dalangar yun. Breathing namro ka. Kanayak ka. Ngunit din ngurangi di ayan do. Yo. Ka. Tadar maram ngayli marjin niya maram doal mango rumbal kor. Ngunit ngurangi di oxygen to. Kung gayon ngulik ka. Manapan ayan do. Markalimarto ngunit breathing naka. Ole murto takay nga ma rotor ngay to ka wang nga. Pumping o ka. Ka ngurungi din ngunin room doon nguli kung gayon niya mango niya. O mango na pumping niya nguli balay na ulil niya. Lungs lil mala. Nguna la chan muka nguni veins kur, zual guru kur le morung. Nguna la chan di nguli dart maraman. Kalimur jali nguni lakaram, hindi niya ngir yun ato. Yuri ya kalimur maringin, mrita nyumukur ni important jama mala, nyumukur ni but hindi. Important jamma for our neko iron when mango dalko na weka to support our mango red blood cells mala mango that lemurong ay to support oxygen nan tadar maraman ay to circulating na yako balanday la lakar marchinya maraman pala lemur walangan yako walangan lemur leka ngurong ina na kanan mo kalimur tuya ka kawal nga din na. Nakon warma malingo ni rumbal nga i-covering kung gayon hindi niya ako immune system. Urong hindi na uyo ka mangoy red blood cells yo. Kawangay to radarbulo na kun numalang lakaram. Markal ba to try darangan adding nga rakadal interest ko markad matut wana balang nama tuwal unga madwal dao ka darangan tunyan akun wakay ngo darok param adding it to this mangol mango po yudal lakaram raka maringin naman na ngay dal ripo ayan ayan ngay dual ngartulur ko na malang dao grupan. Wang kain ngo, that's yak ka rally ka na kundama na pandao but interest ko dual. Mayroon kito mga ngunin ngulik ka balanday yaw yun ayan muna tangor na kun mining bityan. Kabulong ko mula ngulik
Uni di gunda mala. Hindi mala machine do. Balawal ngole ayen na yako maram malaka. Balawal ngole ka balanyan mala jaman na kon jimoko rifko wangaw banikin mala ngata lemur lemar cebatan brain pan cup balanya mala berlet u Paul Paul balanya wangapu yike takul kaliwang bold mala steel mala ngoni ako ayan muni bingo ni kunda ngol mala ngol ngol kayao yun munata mining midi mala apart from that ripo wala ngol ka midi chin jama ngol ngi ni mala kundai muni na wala ngol kayao yun mineral balanya kadal ngai dwali ti takun gundai mer ngel mer bola mer ngail ka ngoren kinawa mun atangur ka ngappa ngur mun atangur outside yuri ka wal mer ti ding ka goyang ngi kusta ka mining bi mana pandi pal dawo. But just letting nakon kamarin kay grupo naman that ngunil mo rungulika sometimes milikin marang ngunil walika sometimes yaw yun malang ngunil mo nata nga pa kay marang narong ruki ngunil wakat yawalal ngunil mo nata ngunil ginawa ngunil maram yo ka nakon ngay ngunil different but nakon ngay ka collecting di pa daw ganga ka marikin naman nadal ngay ako na ikam palanday lalakram anemia. Anemia ngay dal riri ako. Ka ngalapan mo naman, ngunit walang ngulay na kung studying doon ni Darok, anemia, they come up with yako minchimriu mango basically ngay means colorless blood. Why? Because bayang ka ayon ngunit kahari, ngunit ayon ngunin ngay kung gayon na raw mango dahil ko na raw strong gom do. So nga lapal mo naman walal kamap ngunin hindi ako waltungun hindi lakaram minchim rin mango is anemia. Katon niya nga ratungun nila din area ngunin ako ngunin marang lurok ko niya ako yung dao. Anemia ngay doal mango uy riri. Kabala lang ni yung anemia ay jaredik tunay mo jale lakram. Mangolor kon meron na. O mango na ng riri meron. Because that's how limo niya tungo ni Romy ako yung anemia niya ako. Pili ngayon ngunin na kung hindi tayo kuro nga pa kayo rin yaka ngunin limo niya ngayon ito bakmaram talangan na raw. Ya, kung ano limo dito bicha ni dala kram. Mangolor kon merin ngay dual. Unto jakap ko ga majamar kulo nyo ngalapal mer. Bala nya kon waka jan matu darangan. Kuya nga mak ngon ni mali. Wait pil mo na mana sistem ala wala le nerpan malangal bala nya la. Kung lel fingal bala nya la. Pik tinya malay ni giri. Kami kaya nawal ngunin rap naman bayit na pala to ka namban malamarichi. Ngunin din giri. Walang ngunin ilpan ka wattaw. Wattaw ngunin ka nama. Oxygen yako. O ripo nga yako pulse. Bilin ako ngunin manggoy ngunin ka watain ka majina rumbal ko rin ya limurong galang awr kabala doktor ko na kanyo wala lang ngunin giri ngunin nirpan nurses to mala ngunin ngurki di jakap ko pulse ko ngatul ya wal kan nami mala baki butril wala nilal kan bala ka doktor ko nga ma
den mellan den gången när man ritar och ger det ut den mellan kämma på. Nej, då tog jag med någon mellan den gången och när man lackar man då in. Jag gör det nu. Kadang yang ada malam tu ya aku yang wala balang nama maringgi wala ngurung ngayang ulik kaduli di mango marichi nakun balang dahil lakaram ujama yaka marichi wala ngurung ulik ka mango jama inside rumbalang bikin ngayang itu balang dahil lakaram wala ngurung ulik ka mango producing wala ngurung ngayang ulik ka ngunin marichi wala balang nama maringgi unumaka kuya nga ngunin ngara kaya ko bone marrow. Bone marrow dalang yakan ma match maringgi limur yul ngo malan nakun ngurki bat limur ya maringgi bone marrow dalang nata limur li nama. Kuna limur li nakun wirti ukuru marchi ngara kapak maram. Yang ngunin kabunyundo wika katal tirinang ngayon ni manggo jinawa ngunin bone marrow niya. Cukur yang hanya kau ingat tam. Mungkin nak kon pingri yang engkau lihat kau ni jaman mango inside yul ngol ja. Bone marrow ngur. Yul ngai lingon yang kungkai unja ngai toka jaman mango ni menyak tu malangat tay. So pingri yang engkau lihat ni maricin bone marrow ngur. That's why it's really important na kun health limurong. Yaka limur to kanawi yaka thinking and bilimur to yan binawi ridik dun. O too much kangata yaka many makalok kaya bigin. Because rumba limurong need kung gaya na raw kanguni kung gaya na mirjamala kangata ngur na kangura many makalong at tangur. Muni ngay ayan mira. Ini ka tulad yako yung yako ayan. Yo. Muni hindi nga tamala ayan mira. At nakon bulot na naman liya Miriam that muni naman nakon ngule anemia idual reading muni. Muntung ngay at tam anemia nung mango muni din nakon nito mango lorokon mirir, wano ng to mango riri mirir, ngong ede anemia. Yo, kamara in dual yako kam red blood cells ka hemoglobin. Dual mara in doctor ili kalakram nurses to malayako ngara yaka do jara kanu malangal sharing dura malangal jurang. Diyang yako yung hemoglobin doka red blood cells yung unin na kun mango the red blood cells. Yung marali ka diyang kuka yun ya wata limurong doal breathing limurli ka. Nga makuli ngu wata doon ya oxygen yako. Marang uli ka unin kuka yun ya rumpal kuri ya marji niya maram. Walang ngayon limur diyang rum do. Yoro doktor kur ngay tong unin na kun dur yun ya pumping ya mango yun. Kamango ngayon ni red blood cells ya mango o mikumir mango yo kango ni ngayon to really mire ya anime ngayon ni mikumir mango yo yan dual mala walang ngayon ka ngalapal mire bichan rumi ako yam na alimur tulak karam mango that is anemia kamango that is healthy yo kam. Dari makalaman ang dalbulo, manikay, utun.

You ngunin makan nga kul my island home or MP Ben. Katanya ada tu bulu ni malang dao ya kuem mango ngurung ni dao ngurdakan ya kuem ngal why ngai mango limurung important. Yo. Katuan ya limur tu marcila karena mir dao nawi ya ku red blood cells ka hemoglobin. Dual mereng white pill ngur orang leka militer ya kuem nawi mereng ya ku. Nakun meringgi limurung ni nakun mangguin edar mikko merwala ngole ka ngapa ke lakaram me ka ngapa ke sorry yol ngoi mala ngala par meri ka kongka ena mer ngai nguni nakun wat tau le murung kala ngau dual ngir yun le mur kala rumbal ngor ngai nguli kina wa marchi nyamram circulating bin oxygen ya ko mar le mur to kangir yun nguni ngurungi di marang ngole ka kongka dual red blood cells yu ka ima kala wabindo ya koi ka already na mamrengi na kon ngale gane nya ka la chore na nas ngai to tutor kor marchi mar ka tutor to dadal mar me ben bala to ngai na la chore na rumbal korta ka mak ngai le ngoni ngorong ngun marchi ka ngatel bala na yelil ngal tri ne ka ngal tri sorry brutal ngir yuna mo kal mer le dal gana yakka langs to kana kun madang ni jaman ya ka en madang oy wa ga ngo mala bari part ngo jina wa organs mala yak ko wal ngo le na kun ral mana pan ngo ga en mere bijen le murong ngo mer to ka wal nga ninna o marchi kam I hope na kunu ma na mainly ngali bunyu na mer malayu ngo owe me bunyu na mer na makadal ngama makan mato mangiter kadarangan wae ngai le murung mango important kaya kaya nu ma everybody bala mer ngali bunyu na mer ka ngali bunyu na mer mala aton jatu ngaram mecilur kunu marana kanus jan itu dah kaya ngana mire ngulin itu anemia mire yer na kunu ngutu mango riri mire yer uni tu mango lor kon mire yer these are the two idea ngara na kunya ko yang ngana malang ngel murto anemia mire yer le murto la karana mire mango lor kon mire o mango riri mire yer to Mungkin tu mungkin tinggal kau yang amariri, ane imi ayaku. Mereka yang ngai nakun, bican jaling untuk kau orang ngoh. Malang malam nakun, common ayaku, bican belian, number one yang ngai. Jawar nukal tu ngai nawi, kalkiter. Tak kau yang amani tu ka, jawar. Lain orang yang nitu ka. Kan jar mulu teren itu, kalau ratala erin itu kan aku mulu kudu pichan lingguan, ratala nunggu tu kan doyu ni. Bila nak nunggu ni, mango nunggu tu ngai nunggu ngai taman. That's why itu kan ratala yun dia. Kalau nak nunggu tu macam jiwan clinical ya, cakap je nunggu tu, mana gitu nyu, pala waktu biar Ani mi emer ni dol. Ripu nung uto ngir. Nakun ito kaya kamany makum ngir yun. Kanin dungo ni kuya ngayon bi na yun bala niyan ngir. Yako esma. Bawal la. Ba't ngayon ngunin nakun yuak siya. Pili nung uto ngayon ngunin ngir. Ngayon tam. Ngurungi anemia riri. That nito ka yakka match nungo mango rumbal kul marichi kamany makum nito kaya ka ngir yun yan nilibad mixed up yep yak mistake na ngo ugoyangi yan binomol na ngir bala niya asma ngayon nungo ni ngir nungo nakon do yun nakon nito ka yakka kamany makum ngir nuri pinungungi sign ngayon nakon
o balanda itula kam sim tim o ga morong ni le morong lo mango lor kon de rombal ngor dan ni to ka breathing difficulties having pa ngon to ka main makum breathing yo re pon ni to ka wir marion nei we can disitre pele oxygen no kal to ka yakam main makum ka ngon mul kor kor dual wo bambrong bronger wo bambrong brong lil na kon marikki brain lil kang rong ize ne tong ne wer marion jaka ora tala yun ja kayan ngana kon maran dal marangi grupan bele lemur le kayan ngune ninna ka ngama onama family stay bin na kon ni maringi dongoi ni that when you get headaches or you feel like a right kormor ear ni turumbal and ni to yan bichan thinking ah I've just got headache but yaka limon mangi inside limon ga rumbal that's what's happening kulanga mritir working hard especially iron to try gunga yun the oxygen ko ngay to oxygen to limon dadar mramango and all the other little things that's happening inside limon ga rumbal all at the same time well, either weak or getting sick because of anemia, reading on the mango oil, on the number of mango or kulmer in the lacra and amir, or mango morong reading, men on it, on the ngaying at them, morong ide, paralimur lene redictona. Tonya kanakunyan lacra muni, not yang a limur lingon a jina or redicton, because limur jamrege outside queen. Pung ay ngone ngay tam na wile borong ngurong i-anemia ya ko yung doturk. Pile doturk na kun doturk yung tukan na kun ngone sometimes kung tungay ririk to ni yaka na kun ngay tukay yaka gana not enough mango pumping through doturk ko. Ibi dyan. Ngone na kun ito ririk to niya. Ay ngone Chaman yang diterdor-dor kunyal has to try pump really hard to try get the gulang through the balanda says blood vessels kuna jinawa inside dor-dor kunyal. And when that doesn't happen, I don't really kuna because bayang mo machi gulang pumping go rom go bele le murutong ni mango lor kun mirir. Kabalan dah jeling ngoni lakram o marang gitun doktor aja irregular heartbeat ngoni dun wala ngoni bakinya ko yo do lengala do marang dau na kon sharing na ngor first ngorong dau part 1 mango ngor nak ko le morong mango important yo kadon yen makan ngakol dau dau show yo radio

0: Yo, good morning, Bukmak. Numalang di Pongor Art Studio ngur. Ngarain di kul. Kani nang ngalikadual kabul kanawe. Ka wanga namirya ngalikadual lakara namirya daun. Kamil karepo. Ya panira ko lakarang naadual milkarin.
1: Yo, milkarin doal. Menmak ngayimritil. Limurong Bukmak ko. Bola miring ngurung ngai kangora. Alitu maring gitir. Kayar langumir. Ngalitu li calanggu yang ngali yurtan. Malan maring gikum. Yo doal daruk na. Li calanggu yan. Ka Bukmaku dao. Na ngali ka maring gitir. Palanya.
0: Yo beli ngara nakun ka jal tiri. Ngara tu Yuwal ko yan maringgitire. Nakunipitian milkareo na ngay duwali. Kanakku ka na ngay mayali. E pala niya?
1: Yo. Manmak duwali nung kuya nga naoy. Kagamuro nakunika ngang ton. Milkare ngay duwali di. Hindi militir ngay kangora. Bala miringor. Manikaingor, milkaringor, matangor, romor. Ngora ngay ka bala mire.
0: Ka sam mala ngay nguni words, nguni li daruk mala nakun, kura ngay mala. Ka ripun ngara ka nakun li nguni ngama, ka bahay ngun ngara li nguni darangan na ngay nguni Mayale, kadao, kabay di milkareo.
1: Yo, nawi ngay doali yoko. Manmak mritin nung kuya nga nawi. Palanya ang uli ka margat po yun dya. Ngala palamirin dya yol ng walal. Pili, ngura ngay ka darwa mritin li lang. Kalimurong. Pahala miriok tuwaw ka irikyaw. Yor, niindo maringgitir, tiyakibili, ngurungon, likyalanggin kalangaw. Yor nito nina, ngalapalawali yor ngawal. Ngurukin, ngunin ngang durum. Mayaliw, ngunin ngay kalakara morpam. Yo, kawripun ngay kadwali, Ngura ngay ka, rumbal nguran nung tiang bala. Ngulin nito na kung birka yun birya. Lakaraman ngay ka, nukal. Ngaman nito nguni, manikay. O ngaman nito tao, o ngaman nito milkari. Tuwalin mala nukal, already kanguran ngay rumbal ngura. Yanan nito, dawat maraman bala, warang ulkuman. Pala milk ko man. Pala niya nga ito, wala di milk ka rin.
0: Kana na kun ngay nguni, wripun milk ka rin. Nguli, yul ngay na kun baki. Bungkul ko rin, bapuro ko rin, o nito milk ka rin, baki na kun, bawala mi rin ngur.
1: Baki nito nguni, milk ka rin nguni, dawat maraman nito ngatin. Pili ni kagali, yuwal kyan dyan altir maringgiti niya raw. Wanala kyan. Tuwali nga iwang kanya gamuro, papuro koro. Awang kanya nga igamuro, wangan nito nama. Kawal nga wanga nguni nito marichi.
2: Wakir lil.
1: Nito nama nguni wanga. Ngayon nguto milkaribun na. Ngunong ibili wanga ito kalakaram. Yo, kawipun, wanal. Mara man nito, jambayt na. Ralga man nito. Palangay ito nguni din, tawarto na warun. Ang ulat yan din ngayon ka nguni mala, milka rin tawarto. Yo,
2: bala mirikoro, ngayon uli tawarto niya, milka rin.
1: ngayang ulil niya, yul ngawal niya.
2: Yaka yan, wanggan kuro. Yo. Ulin ito kanina na kun manikay miringur area ngur. Papurungur. Ulin ito ngay diram mo. O ngay ito nguro wari yun. Likya lang alam mo ka clan group ngur yan nga rin gaduan niya wanga. Nindo ka nga ma. Nalcan ito ngun irirakay maram. Kaguyur nga niyan manikay. Wana lacan walto ka marichi. Muni walto rangi kur marichi. Nito rangi yan nungun yan imil karimi altun. Mule walto doartun marichi. Ninjo doartun ngati. Maltun yan nito. Pichan nga napurung uli wripun. Ang nga napurung yang uli. Amaltun na. Mial kurur niya ulo uluman niya. Maingitin mo karakan. Nangal ngarakan.
0: Katuan ya. Limurto nga mamil kari iapain pulkana o ina. Nguni tuan ja nga imil kari pichan nguli iwalk ja nga ati. Ka nguni limurkan gatur ja nga kul. Kayan jamar kuli praktek ko kabalanya.

Naman marci mi majaca patpan manawara kamar pan gon yongon gon yongol chau na.

0: nyarako motitin gajar ngandin.
1: Yo, nah, merbuk mak yorong walal. Ngarain dual ka ora, dua rako nganyar studio yang ur, yorong radio yang ur. Ka tuan jayan nakun matun ngama dao. Dramo na kami alkuna rumur marangana nakun ngura. Wana kudukar kur ngay to dramo unyali na ngay to Dartmouth nan ngay na malay na ngay to baki. Angay mialto kabijan lingo yan dong unyali rumur na ngay to baki nakun Dartmouth unyali rumur na ngay to kani rumur ngalimurong nakun tara kadara limurong adiang bala. Ramang imurayan dong unyali nakun Dartmouth man mialto ngay kadramo unyali ngay to dramo dart mang unyali na nang kangura ngay to dart mang unyali romur ngay miyak to kabitan linggo yan ngay to dart mang na nang kang unyali na kundukar ngay to dart mang unyali yo ngay to dramo yung jaga rakay kur bilma kur dart mang ngay to miyak to inga bilma mayo kur dart mang melkare unyali na kung rambang eh ka uli pumira to barko ay ngay to dramo yung lang Amerikana yan unyali dart mang nanu yung ngay ngay to milk to kagana yan uli dart mam na nanukang uli ngura na kun ngay to ngupan o na kun ngay to manikay nguni ngupan na kun na to dukaryo pabala niya
2: yo yan di pala maraya pa maje and sa to dole question na kun maramang mukhang alimudol na kun doa yericha bukma kung ngay kasal naon na kun milakraman do na ang alimurong uli bilinatil makan yako yang al na kan ngura nga limurong yultong ay gurupar, yultong ay nga mama yur, kanakong ay gurupar, kamurong ay gurupar niya, mga rin yung iritsay duway, ngay mga pokmak, mara nga hindi nawin dawin nguli gurupan na ako, pala niya kam, doon niya ngay manikay, doon niya ngay kakal, rom, bungol, nan ngumiyak ko, ngay barkwait kong algana yan, yuriya ka ganay muna libli ang ngay kan gurong or nanong room miyal kun taran na pong kayan barkwa ikngol yan bigyan ka nungon miyal kun duwal bigyan ninyo ka anahan nungo anahal ka nito ka rolang mga manikay mara duwal nga na po yuzo bil may ngupan bigyan ngayon yung angari yung makrolang mga nga na po yung ngupan ngunit hindi murukian nakun malton yor ngara anara ko baburo kana ngara ko murkur liaman ngara to o miaman ngara to nakun na liya yurbil may ngara to mupan dia tawain maka nan ngun ngai mel ko ingoro problema ninjo to le bilim mupan rukana ya nura ka mel kare ka bel mamre ni tu mupan nya ka murkur dia ngun ni lingo tsal ngai ko ropa bia mak ngai bia ngun ngara ma Mial kanong indo aldramo ninjo ngam bia bil mamrira kan ninjo kan bia dona era na onya nong mil karen bia ngai europa ngai ritai ngai do ai wang ariu happy am na europa ja ka do ngi ai na kon na bia europa ma ngal do separation of power europa nong mial ko gana ro do wal nong ka ngoni bili yallo ngi bi ngi bi wang ngai ngi yakap we pung yallo ngol happy ja sa ngai dikai rom ja yaga mara nyobar ko ikuma nan mudera mo ga nan mo mel ko ngai dera mo ja bel ma mer ga nan mo mel ko ga bel ma mer mo ne bele yor ngai to ga nan ya ka ngate ne bele makkar mani kai na to mi amman mo ke bele an maltundo ga mo ke bele an le maltundo ga makkar mani kai mo ne bele an maltundo la pikera mari nya na kun ngajil ja ne yor ta kan bet tur mar ma dera mo ga mi al pala ma ti mani tinan Lele Emra, bayang kan Lele Emra, mula nali malangui. Aku ni apa langali mending kita tahu tentang Lele Emra. Kalau muka berat tu, naik utai jaya orang ni. Ayo ni ada lebih cari tu nupa kan. Mas nangal nawin, Indian balam bikin kurupra. Nangal angai bikin milk tu dalam ni. Nangal nangun dua, mangarai bil mama orang itu, mangarai dua dua nama orang kat dua orang aku. Aku milk kaya orang tu mupan. Kamatnya lagi na, kamar ngai kerja kat mana beladaru pun Indian marana. Bert nama dengan mil kerinya belayan miamanan ngatinya. Tapi kalau nak kunkan muling ngatil dia yang belayu akhlai lah emang lembring itu orang tu. Apa yang orang ke dua lima ketinya orang nak kun marci match. So orang ke dua lima Now, where I cannot run now, and I want to group prayer, cannot run a little jack and I made the jack and I'm around. Only belong like my yellow monja. Can I look on no milk curry? Can no one do a manicay? Your money, Billy. Paula made more to now in a con macadia, madam, nine to my curga poor madam. Manicay, or milk curry, or more comical ticker, or nagarakur, nana conura my machi. Your work will turn up our own purpose, Korean, go right Korean, whether my lick and baburo. Orang itu melor kolam under itu muda piuta melor kuning itu mango under anggur ke itu ngati milkari umpan apa lanya?
3: Yo kaduan jangan matungama palai ngalitorong er kawangan amire nguni kamuru warion na ngalikan katulak karanamin ngara kaya pa pulkanawe. Yo, beli napulinguni kuyangan nakon yutay olongoy. Nawi nakon napuli pichan ka kuyangan dual napulin doalal nga maka balawar kuyuna. O napurto milkari nakon ngati walto gitkito na napurong. Pichan napuli kanguni nakon kuyangan ka balanyay mala kuyangan na uyo napulinguni kulmaraman. Maringiti niyang ura nakon. Pili ngayitong ni nakon tira mo yung lirawari yun manikay. Pala ngayon dumialktun milkarin kadayaw yun na hirungun ni bilian manikay ya. Ya pala niya malanalina nakon napurjatong ni pala niya yung malagoyangan ako yung ngurukam kayo walkyan maingitiri.
4: Uli ngai main makta meriti raga muru di jalan. Ngari muru tuka main gitirin ya. U numat tuka main gitiri yurta mala. Yolongo. Yo. Ia ka muru kuna kalkur nukin gal ni. Palanya imala. Pili ngulin kuya ngana woy. Ka yaajkur. Milko na mir nitu yakka yolongo wal. Adi aki nakon ngalikadol kamurun ya nga mga mayon mirin ya. Karolo ang dun jamarichi, yalalango mirin na jamarkulot na. Yo, nga makursuali nukong kuyangan na on ya. Abityan ngulika kuyanga, yurta yol ngoy. Yoro, ngulin nipin kamarigitir, kanungon jal, nakon ka jal tiri yuwal kyan. Kuyangin marichi man makong. Nindo ka maringitir. Iyaka nito kuya nga. Iyay ko niya mala. Kuya nga nito marichi. Nga makurian mala. Ngurungi ngaya ngoy maringiti. Muli ni kayo walkyaltir. Kaya ka machi iyay ko niya kuya nga. Kaduali na ni kan mala. Nguro par dao. Iyakan kuya nga. Charpit mala dao. Tunupan yan. Maringiti niya rin na jalti. Kamar gitin yan, ma.
3: Ma, linyo, praktek na ko ya pa.
5: Praktek na! Kung ba'y marang ko, mirkolo manda, kaini na burkar ko mayan, midir, midir, mirya, kalamba mirya, Oh, Nina, my

0: rakara na nanya ko tawom yak kangarong aya manangi wari pungawoyan kariyon mga yang aroya kakara karamam niya ko ay urumuro yan ha nalpiyan na niya karmangi kuwan nanay ngunok ko malay ngawo anting ko karum ko malay ngawo manangin niya urum ko panya na niya kan iya kayuan niya ko papa mingo kacho yaka manangia wari pungowo yol ngowo yan juan bilinga yata ngalengguay ngalengguay yan na kamanymak kutyara kutyaram kutyara kulyuman yaka jangum rakaram nyako ay urumuro yan na kuchara nunnom nyako ka ngayam nungo jango mari yo nalpean yutayom rom do ngarin kapala manangin nyaminan juan maparpa manangin nyamim nunggom nunggo ayan na dual mim nuno ngaro kari yun dual yun ngaro nunggo ayan na yaka manangi ya wari po ngawom yol ngawo margi ko ngaya nunggo ay nuno yoto na nunggo nan yoto bapuro ka bapuro wo kamangi ko ngayon na nandao wom. Manang narungutan ma, payengwaya nungguro tao yo, room ma, dunot pa nanggo nga rea ka nga rim. Nanan nanggo guro tumiyul ngo waripo, kawaripo, kawaripo. Eh? Na nga malajar iwa, nuno waripo ngayom, yul ngayom. Nuno dual miyo pele dual mim jango gulko niya kanyinam kinangong bala waloyo yurtayom waloyo ngayam jango rakaran niya ko ay ngayayana ngayam kababa mingun niya ko ay nalpian na na magikuan nan niya ko ay urumiyan ko kandar ngam ngayaya kamanangin nunggo dual miwo nunggo mduwa wom kamagi ko na mga yumur ko na niya ko ay ngaya yaka bindar iwa yaka buruwo jawa ya wari po nga wo yol nga wo yaka manangi ya magi ko na ya ngaya nga rin yumur ko na niya ko ay ngaya eh ngaya mo waramili kayutom niya kong papurum nan galpo
1: na kundi ang bala present time ngay ka naman ng or papuro or nakyan nili ka naman tuwa niri kya nan unin wala ka daro kwa nga

0: ya?
1: Sare daw ang kuruflara nga. Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin biya.
2: Kadi ngara baru baru manai Huinda ngar gani gadali Wanaya gara gara Kadi ngara baru baru manai Huinda ngar gani gadali Wanaya gara gara Urwanga jendu jibanu gaji gainai Yara maliri lo Bangaya jurwanu Urwanga jendu jibanu gaji gainai Yara maliri lo Bangaya jurwanu
3: You're on the radio, don't you?

0: time jadwal ko ayumun dai kal kitra unarai 2 o'clock ta
1: yo ngarai ako Wesley Damarandi ka health worker de alil pra ka you are listening to 88.9 yo ngarai dia yo ta mind mark

0: käännekstä tauna. Piemark tau. Tauui angeta kamaran tukala kama mulogoja. Ngakkuja lachuunguta tauu ja ka pitcha kungoja tauu. Tumangeiro ni malantuna niitä pitcha ja tauja. Ma.
1: Joo. Ara ya kumulogo. Kalevin kupingara. Ka papurin ara gara ora. Tauin ara tutuala karamain. Niir poi ka ngattele poi muni bir bamman wala la ngoro nangal miri pala pal miri kokko ngal ngir nam
2: wala ngo ne ngokko nam
1: kokko ngal wala nganya dori ngor makkar ngor ngara ngor kokko ngal ja wala ngai puttura ngai tala ngai makkar na ngal wa ripun wanga island runno Undeli mada kumur do minna na minan mada.
2: Eh.
1: Nawin. Attilin.
2: Eh.
1: Mada na na min. Attilin mada na na min. Kumur do minan mada. Undeli makkar ngul wanga ngul. Pala ngay wanga na ngattilin. Wey. Pana ngul nina nito al marichi. Picara ngay nan ngattilin. Angay nan wanga ngirik jam. Bingol ngara tuar maricin pararingo kukku ngara ngara bingol ngara palmiri kukku ngara ngara pala ngara maricin antua ngara makkar dingking nungun wangam katunga ngay nguni madaingan ngattiling kababa miringu nyan ngungir kum newi maricin mir madakan kababa miringu nyan ngungir kum kangay ngattiling Jurung ikan wangan yang unik ni, jangan wakal ngat dili walja. Kamu lu korgolang miram. Ngai bapa miringu ngai nyaut turu, adi miringu. Palang itu yut tu nyuni wangan ko, ama halibalan, dah haliguai manitura kudu nopo ya muda alapal miri wal pilih orang orang kuku ngalam. Rau lel palang alit kemarikin. Kangala palmiri jamalang unni ni na dengan unni ling urupan nyik nyik karicam palam newingan unni dara na ingumurung uri jangara ingkan dara na ina nukala mala pal galawa miring wala miwong galam
2: iya wa
1: kan wanda marici marici nyukku yukku miring uri miwong konyu waiting wanda kan marici marici nsbayam Kanan ngunan ukal ngunik umurung ujang aran. Bawa miring wala langa lapalam. Dinan ngang ngunik lewang angur. Miwong yakum. Yo.
2: Pala nalpedan bing umur agarik un minam.
1: Kari urang ngay ngay ngir. Tay ngir. Tuh nyadi miring unay. Naywi nay ngatili nay. Parcina namada liu uralipalipay na. Waik turali uur ngay. Naywi. Manday ngir. Tsaka ka ngatili. Lipa-lipay na waik turu. Marikin pala mada na ngala ngayon. Na ngala mada ngayon ni naranan gurtan. Ngaulul na mada na ngala ngayon hindin. Hindit tinan ngayon ngaulul na pala ngayon wanganan. Why? Na nguna ama. Pichar ngayon wangan ngayon ngirik. Ngayon ngayon na ngadip miring ngayon ngatiling. Na nguna naran. Ngayon pichar. Tunga ngali. Pichar ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw ma?
1: Waraw chang unikan gumurong urtaran miyong kalam.
2: Eh?
1: Unin waraw chanan mo. Miyong kalam unik gumurong urtaran. Ka ngay wala lang kan warnay marichin marichin nan ngay miyong kong ngay witi.
3: Jin.
1: Parnay nan ngukan marichin marichin.
2: Leo yan amada.
1: Amada marikina nuni ngadi manji marikina liu yura murun dawat tura mada wangan nangal pala wala liabi ujan dan ujan da yura kumur yura malamiram jandain biye jabarun barbam dawala dawat tura nan ngumari miram nan ngunyir kun pala ngay ngadi miring ngun bawa pa yura wahi nalicar wala ngarak kutu dua liu tuin bicara macin ngay ngadi miring ngun ngatiling wanganan macin ngay narung jalakang wala ngarak kutau nguru wala ngarak kunda makar doa marang na ngurin marak kuyut tuin kukung aldipung kar ngoro no marak utol lak karam.
2: Eh.
1: Bicara ngai wangan ngatiling. Pala ngai bingo ya nevin. Miung jadu wat dura pala ngai bicara. Tuale ngai rakurum gajirik kai ngai rakumak karung kungal kangalam. Pala ngara ngai nyaguk kungal adipung rija. Kanara ngai nevin ngai tobing ngai ni. Na pala ngai kuai. Kundir na wala nan ko but tar kundir na.
0: Uyo noy.
1: Ay to na ran kundir na ay to ray pirin maram. Kundir ang ora. Ngirek tuin. But tar wala nga nyang arnar na war pam turalik ka ne wir kung tar war pam turaraday irum. Ngay mi wong doangan. Pilinan ukalang ni gumurong or. Alang ay wangaran ngirek tayom. Tiyalang ara. Aduan yang arah karungi rapalan unda nar to mak karwang ngupan hari ingon dakum. Aduan yang arah karungi ramarici apa ingon arah to bulu rungi picar ngaya ngir ya. Arang ngaya ngaya wandan ngaya tar wandan madang ngaya tar min ngari panji pala butura. Butura mada. Ka nevi ngura di alam. Wana tuala. Nah, ingol ko pa tumbol island ni ako. Munilikan ba man ninan? Para ko yapa miringo. Nyuka.
2: Uwaya.
1: Para palang ara ko yapa miringo. Uro da walang munilikan ninan. To, ramadanan ngom. May bulu ko man. To, parang alimarikin nga bingol. Nabi. Ang ay marit siya ngayon nyadipin na walam. Nyuka. Tuai miring oleh carangan nenan menyele. Tipe na orang hewan nganan. Wei, apa? Ya apa bicara ngaji? Kuit. Wei, ngundi muka ngundi wangan. Nguru muluk koro. Ngundi makar ngundi jangan ngan. Ya apa miring oleh carangan nenan. Muluk koro wangam. Koro tomrio balanyam. Ailan ngundi ngain ngan nenan ngarak kunya apa miring om. Juru ngai nguru dah walang ngarak kuni, barang ngai wang ngarak way. Tuah alik kamar, tuah alik kamar cin bingur. Nai wilik calang udah mar inditin. Nai wilik wang ngai nguru wang ngur. Barang ngai wang nganan. Ayuh main mak nmarak kudo urdi ala. Angarai ngamar cin balain bicara ngai dipin. Itu orang ngarak tunjiran cuyun walang balain marin. Dala po dugi biya kun bili bunda min bicara ngai wangan bili ngai ngoi nain ngai nanukala
2: brush ya mere nan
1: upset na lingai na ngalayu de apa mere nanan ngoi ku ku mere nan nyu kai changat tele nan mulu kur kulang mera dale yurna ngodo yurum
2: eh ala
1: ngai bi ngoi ngi waru yura nat ngon waru into yurum nyu kau na pala ngai waru yura ka ngoro ngai ngai nan ngoni nan mada lambupan bir madara madaguai madading kan butter wangga punung alja lukan aj mada bala maricinan mari miram ai tip na changuru ngo mirian daro wangga ju ngai micin mangkan ja bala wangga mana pan miran babuku mona inan
2: ya kai
1: ya win ngai em nyiran ngai walalang
2: ya
1: nyiran ai walalang ju yero tip na cham. Yuru turik tangai ju yang hangan miung jam nara nengura highway nam nakap na wala uni nevin gonglop tura wala bukolop nam ai uni turik na wala lai nyira jam kari indur parangal markap mire
2: kare markap ni
1: bilen turik tangai uni dur parangal ja wala lai wala jawar pam nalio yuram nakoi nam unya unya yuram mutti gai na traveling na
2: benam kana ni ten lightning do boy ni
1: ngan uni ten uni ngan ni na ngar ko yuk ko yuk ko miringon nyumo koni na ngara tangala de nan
2: eh
1: awandi na na wai do ni wala di tan gunara irja akko ngali mara mi appa bicara ngai nan ngunyu kai ngatte leo awandi na mar da ngatte le pat na mar da ngal nganya de nai Koyok-koyok bicara ngai nan ngoyok kai nan ngatte leo pat marang ala rungi nan wala kangutan marang ala madanganya di na ingutan marang ala manda ya pat ini ngoy madain Utar marangala, utar marangala. Pingurin ngayon ngundi wanga ngur winyay uram.
2: Eh?
1: Para ngayon ngunala na hingura wanga ngur. Na hingura ngay kaninan. Matira nan ngundi nandaran. Runo or.
2: Eh?
1: Matira nan ngundaran. Nan ngur diit. Kubingurin ngayon ngur ngumakar ngur wanga ngur winyay uram. Nguro mulukuro ngur. Guru tumri ngur wanga ngur. Para ngay winyay uram. Maramba jaw minan mada. Tuhay miringon nan ngur. Ang ayer di palan ripula makar luang al madamarikin.
2: Iyo lan ko duwai mingom.
1: Ngayer di ripula ko duwai miringom. Arkin al mada. Para mada kan matirang wala nirnan. Ngunilin mada ka. Ngunin ngarak ko yung ngunin ngarak ko yung ngayon. Kuro ngarak ko yalo ngarak ko madang kalam. Malabong arja mada di tuwing mada malang nangaran. Aku ni ngarak kuyal loh.
2: Ya.
1: Pingu ngarak kuguruk kuri jam. Nengra. Ayun ding ngarak kuguruk kuri mandang atile kanyuka walam. Amandang uning aja gong tuh marang aldit. Nengang utan marang ngain dit kalian lain ngurung ngaran malang turum. Atual nu malang tam yurung ngaran indah nukal tuar tambulil ngatile walam mandang alnyuka walam. Unin makanga main tuar yo balanya tau markap mir walam. Yurung radio. Unin makanga main. Dia la beri ciming ara kadual wangain. Ayo yo cucu.
3: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanginning.

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo, nama nga mayul ng radio ramen gining katiul kurka kaya talamra dual mak radio nga madial balagum murugat tirkun galik ngor. Thank you.

0: na alo do mingo bi do ala lu do mingo do ali mai ali ter wa mri tir ngai
1: yo dang kam lu do mingo nunggo pananu mabayang ya kanyi na rambangi ngarung rambangi ngu ya rambangi mana pa nu mabega ngarunga
0: paingo paingo la kuki pala nyai no do bringo nini
1: you walk lingu
0: you walk nayan
1: ya kamari mi era birka yuwa
0: wanga yara kolondo miringo ka main mak tangai mi tira muni ngai likara ku bicha na bili mal tu na ga darai na ngarako ka wanga na mi dale nyulika wanga ya yuri ka ngarang ulin na ngun ngan gi rumbal ya pat kara lika da kai nga manga nyai muni ngai ra kolondo miringo every day ya ka ripu ngara ki pai ngun akun gu yangi ngula londo miringo rako ngora ngaratuka ngaratuka marichi ngaratuka bulion pai ngarang ole malak marang wanga angai marang ngarang ole kalundu bilingura ko ngara maraman in many ways but a special rakolundu bilingu wanga ja mendingai libai ngun ngarang ganartul mendingai gabike na bilira kalnina ga mal tundako ani maringi yun ngaraka do la karam
1: yo dan mandarangan Iyon lang nuloy agad ang rakaram. Ngaruti kaya wanggan niya ra nuloy mirin ko anam. Ngunong baya nuloy nga ro biyapulong upan ka malang duman. Iyon lang nga yaga rakaram.
0: Wanga niya nga ito ali, hinin nga mali ka. Tarwa nga ito ali, mritil tao. Ngayon kumul, tarwatin nga lakal tao. Wanga jangai every day ngala lika lunut miringo nyuala inda kuran nama jamangur. Nakun for short time jamangur yan. Menmak. Wanga jara ko lunut miringo mala. Muni ngala nguli kurul yun. Wanga lil. Ngali nyuli nina. Ka kunga yun mir. Ka daula karana mir. Ka mariki hunting or only certain times kuning alali flying back to community. Ka ngaira kulundu main makmiritir.
1: Bana ya.
0: Yo, muni yolongo.
1: Yo.
0: Main mak. Ka wanga jara kulundu muni din lundu. Muni ngai ngarai wanga nam marangala. Ka ngari unangai karakal. Muni ngai lika bicana bili. Nina ni murungal buk makal.
1: Ka ngunung nuno ya kabir ka yun. Yun lima bay ka nguya rambangi. Ka ngarong nga. Ka. Nga lambal nuno ngarong nga. Nan mabay nung kumanay maltun.
0: Nguni nga ako ka ngarapin. Wungilin nga rang uli ka nanamir. Murang aralika, kalau yang orang uli, kamari kiri nyuli rambangi. Warpam, unin bila unglin dako.
1: Harun dulu bayang unglin nama nama nama. Harun dulu bayang ngarungam, nguyam bicuing. Nama dulu bayang nana unglin nam.
0: Nama yang ratu nganyan, yun ngaratu, kamari kiri kamari ngaratu, ngaratu nama nganyan itu kamaltu maltu dako. Angun itu ngarang orang. Nguni ngarang itu bayang ngun nganyan nama. Ni nguli ka nama nganyan.
1: Ngulukko me.
0: Ya kaginyari yur.
1: Nganya baya ka ngulukko me nanay nama. Nana ba na. Nama nunu ngarang ya kan. Nama nunu nanay baya ka bitya na biliba na yanam. Nunu mingun nam nunggo.
0: Wey.
1: Jarao nunu baya nama nanay. Ritin nunu ngarang yakurgo. Kaya ngili nunu ngarang ngarang nga. Nunu maro bityan kam. Wey. Ngacil nga ya jinako napa ngacil jama ngarun ngayarun nanapinya nam nga napa birka yun me why nguna nga napa minin nguan nguna nya ko ngayarun mayam kalkulang nanay kalkulang nanay. Piliban na nung lundo mingo, bayang nunung aro nanay, minin ngom.
0: Kaga nani ka doa lakaraman. Yaka nga ramay ngi doa nani ka lakaram.
1: Tare na nunu bayga bay kwa min makuman mary min nan ngom bina kwa lundo mingo dangal maga daru ka mi. Bana bende bay kwa nunu bayga mary min daray.
0: Uy, nakumu ka?
1: Bayang nunu aro nanay minin ngom. Nam nyal kap nan kon ngai
0: wai nani ka dal thinking ya turi ka ya kur thinking e
1: yilipim ngaro ka ngana nai kuj parun ka bir ka memurun
0: pane ngaya bayang ya ka kuj parun manana yilipim kangan ga ulnan bananya kul ngayang ngam
1: ako rakang na ngalau jan nunum don garuan
0: tango mo na pa no choro
1: tuan maya kangaling guranan tuan mangaling aro birka yun kayal nganan ngaro ngaling gulu wede yun nan mambay ka bayi nga
0: nan nuna yaka dang rakra mam
1: nan mambay ka bayi nga mrali mingana no choro nan bayi nga lundok mingo yung almaling guro
0: wah ay lakra ngon niko bayi nga kadal guyangan nan ni kadal dingking yadawin bulon
1: no curun nan ngaro bayi ngurali mingkan. Koro to min nan ngaro yul ngun ngaling ko bayi ngalundo mingo yung ngaling ngurali mingkan. Nguna nan ngaro ngaling lundo mingo yun rally workli.
0: Ngan ngaro na ngayaya kadang birka yun mabayi ni nuno to rakraman niya kulo.
1: Nguna nan ngaro ngalmali napa. Connecting nan ngaro nunay ka koro to min nung ko bayi ngan bayi ngalundo mingo yung ngalmali nguro. Darang kan?
0: Ngan gaul min bay?
1: New York na.
0: Ay, ngunda ka kuya nga duwal.
1: Ya ka na.
0: Dito lang karaman.
1: Ngal maling kung nanaban na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngali yul ngo. Na ngali nga raka na may minji, taruk, ngalango yung ngali. Bukmak ko ngal maling kung nanaban na lundot mingom.
0: Muka lundut miring
1: bukmak ko
0: inilah kerangun mabun
1: bukmak ko nana banal malang lundut mingum nao merayul nuno
0: wena ni kadolak keraman
1: mutan nuno warung jinang linggu yucu ala yutu jinang linggu yubayi kuen nuno warung menggi yana lundut mingum panda maringal malang kuradika ngayangungan.
0: Nga ka wala di ka jilbaya ang ay mag-dinking ngayon. Piling nga lang jilbaya ng kuyangin na.
1: Muna na lang jilang wala ka na hilipin nga nung kurang uwi amla. Paano yung lundot mong nung ko?
0: Ay na, bilin nga rato jilkil to na nyalakan. Na, mukha ko'y nyalakan niya lalik ang unagama. Rako yung nga ra. Ano churo? Yung mo kunin. Manmak. Ga milikin ako yung ara. Emergency ng nilalika luka. Yo. Ga wanga pula ko ki. Ga obor ko ako ngulit yung jalko na raw. Kiri angit yung bala niya. Ga nauripo niya. Notebook tako. Nauripo niya. Pen ng nilalika gama. Kau muka lalu rupanya melayang ratu merawat takkan tidak lekuk mampir. Karena rupanya bola-bola. Nan rupanya.
1: Oh enggak, nanti nunggu nak main ku anam.
0: Bola-bola nan rupanya.
1: Muna nunggu lundur mengom nam nan ku na ilipim. That a friend calls her back home.
0: Karena rupanya.
1: Kamu baldau.
0: Purse ngoni purse ngari agama. Kajura malala ko ka photo IDs mala ngalik ka kama
1: nguli nito kanya kalkan nguni wala nyalkali ka nguna nuno ngaro na nyalka ngun tawad to man yal ngwa ka ngaro aro nga numaro nguna chan nyi rambang ingat di kanuka dala bijit nama
0: di kanuka yol na dala nyalka dalika kurukam yol na
1: ritin nuno baying bando na rabi janakam, wai, ngara kamar kin ja malala ti ka bana ngune nawe e akoka kulngi mannu bay banne banna bal nyal kal en ngoy wule
2: yo wa ko telephone ripping ala kagama la ko do an gaya ko ana we muka na do ala na dal bere bere men ngonde ngai muka ngai una mere mal ngai lundu mere ngonda ko
1: Okay. At last, no normal lang tumala ni lingkod na. Wari po malay nyo yakan birka yuan. Nganan ma'am doon na yam. Minwanan wari nyo no.
2: Oh, ito albar po ngayon ma'am doon dakal. Doon li din. Yawon ko tunggaray. Bahay ngayon doon malang doon na dalipun. Balam ngayon ma'am doon na rakal.
1: Pi wari na doon na nangal maling kura. Pero ang galing haro na ng main ngom.
2: Garato ko.
1: Niya, kayo ngaling haro. Kula man na, run kam ngaling haro ya ka. Pilin na nun naman, wajit ka rakuan na telepon dyan yup tuloy. Wa phone dyan rakuan. Wang ko na ba dyan ako phone? Ngatil ngali pala, rung here. Ngunin nito ka, marimin nun haro ka, birka yung nam telepon man na ho. Eh, pwede yan, pwede nga telepon to mga medyo ka, dahaman na panawang na rao. Yo, kabila niya, amala.
2: Yo, na, kabila niya. Tata, pulong ako man kadali.
3: Hi, everyone. My name is Levan Mari. I'm from Bulman Community. You're listening to Yulungu.

0: Yo, mara ya korau sira tamaranji. Kawark tundang ali karta la skill. Yo listening to yol ng radio. Thank you.
1: Warko ka daimiri nakko ga polici mara. Ular kanda na na. Nakko doale nakko. Yarup tundang ali to yol ngon. Ular kanda. Namandul nakkoi. Miapunun. Doalin yulungu jambatngu. Mukkar. Mukkar. Karuburam mukkar yulungu. Yaruptunanga itu. Nakkoi na bulcimarana. Wanan wai. Liai miri. Doale. Yarum duna dungara Ularaga nama duna liyani.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Yo, kang ala to da ula kam. Yuri nyo nyo ni, rako ya pa mire. Yuri nyo mo kanyan malay linyo. May linyo lang nga, may mo rin yun narai yoro. Tingkan wa nga ngulo nilan malay anding marikin. Ani nan linyo ka balarawar ko yun nangara. Pai, malay marikin bicara. Malay marikin ko, ang ayin bicara kong niya pa mire ngora ko.
2: Yo, rako.
1: Kumil po na muka. Yo. Help na. Nakaral wala nga. Yo. Wala kayo bichan na yaka na. Tiyalang alito kami yung makna na yaka. Marikin nga lago. Rako maltur jal ko. Para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual. Para lang yung winyay ura. Laro nga na lang yung kan. Pandin lang yung machin nga rin. Nguro nga nga yung dulikor. Marikin lang yung kan. Kandar nga. Kadabay yung nga rakan. Kapicharakan mga nga eh. Jai kira ni ko jai kira ko yung mal terjal ko. Ano dalo ang nga maringgi, ni dole dunga, bicara nan ko. Alar, kamari kilin yung kan, kurpulo riyan. Kurpulo dole na wong re. Na wong ko lwa nga. Lari bambi chua nga yako. Kapala na yung kan marikin na hira chal na. Nguro ka niya lang na yung kan marikin. Man bakanda lang yung ja, bala na yung nangal na yul ngoy. Yuri linya lang yung mukul merengo. Marakan warakan batar. Ay, makin ni warakan dinggang al balanya ay waloy. Wih, balanya warakan dinggang al makin nangal nyukan bay. Lingwan marikin yan. Kandar ngul ngayi wangan. Wai, tiyal ngalin yun na warak ngul. Alam cagur murder. Adut linyukan ninan. Ninan linyukan yurjan ngar na linyo. Bay ngul linyo ngata kanalukan na kapu. Kakultur nyang bay ngul. Ninan linyukan kapikan yal nyo dar na nangalu. Ay kanaran kulta. Ang kain makin ngunin, madaling nga may bumar na. Ang kain makin warakan ngunin bumar, ding ka na huwag na. Kuwarmo din nga yung waloy, bala niya na kundual walo dahil. Kaya kultang nga ako narakang ala jarcha na nga talin na warakan na bigyan nga na. Para rin yung jarcha yun na. Jarcha rin yung marikin ka nga ngayon dapat yung dar na nangal. Rin nga lang ka nga de, miringoy. Kaya yun, maraduan dya. Para kayo kan warna yun rin nga lang ngayon. Kung una ko nga may bigyan nga na. Takkan ni ngah telingat cium arah tu dulu ikut orang bicara ngajar aku. Ayuh ninggi kan kan macam orang tu jadi kena nak bicara ngarah. Amari cinta burun alinyo. Nak cara tu madual. Ya kabar alinyo dual. Bila kan alinyo kanu nininan. Kabar alinyo yul ngu. Penyalang barang yul ngu bunana. Penyalang barang kena bunan bicara ngarah. Ayau. Ay macam ngah tenan penyalang mukul merengoi. Nawe aku yuar ngah. Manda nawe. Rakunya aku. Mahibig manda. Nga tinan mala makin linyalang. Kamala yun ni burum na guru pa warakan linyalang linyo makin lukanan niyang urla. Niyang ura. Tawarakan nguni kuyi mala. Tinggal kan waloy. Lukanan linyo. Wala nina na napur warak una nina na napur. Kamala yun makin nga tinan linyalang. Kamar kong linyo nguni wangang urja marikin. Pala yun ako nguna landin nguna tabla. Adi pala yun kan marikin na yun ni. Barko nga ni. Yung linyo yun ni jay kayarakan. Pala linyo, ninanan na perkan warakan na makin batar nyanguran. Lukanan linyo makin maninan. Pala niya makin nyalang atinan.
3: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujuluk Community and you're listening to Yolngu Radio. Be strong, be proud and stay black.